mpae bia wo ne na bo anadwe no pese wo tie se nyame obeyo mpae ama wate obeyo bi sade ama wo nyame is a real warrior pay me pese unye nkura nhye bi se nyame a ye nua be me tu no honnwum no sa nyame no beti wate enche bia ye no kɔ nyame ase mu because me din kan kura bia hama na me tese wo hwɛ se utese me na ye yusu nra ntetie ye be san yakɔ na pei nyame nko ana me waha me ya uba ana mama wani me ya uba ana mama wani you see so hu hu se uye onyame ba ya me beti wate minim ni akum kayayo minim ni akum mamia wa uba ko na be ma ni dwane jawo minim ni pe bia uye bio yes uye mamia wa wo cerebral kola na ebusue ni nyina po ana pe minim se weni da so nyina sa nemo me kanfo onyankopon ma me kanfo yesu kristo ma na na pe se ubesua frere na wo su frere no beti o wate obetua woka o ma wo ndakom Oma wani mingwa sida. Nye nipe njina pese nke ya tonu. Nyamebe faso ashe nidiye nyi mnyame pija uti. Obano misi umfeli. Ube nye siketu ya kwa lani fisi wati ude mani hao. Hey sofu mase mwine wakeni. Abrantie. Ababa wa. Ebu siyo ni nye siketu ya edemu kwa wakuma tu yese. God will make a way. Sufre onyame na wo sufre urade a urade obetie wo wate tie me mo bro su onyame wo so Bernard Bressing onyame mi da sing it tie me mo bro su onyame

0: hot team. And say acquire test na malaria mo ani biwo mu a ye num agbeve fever. Eni nansam po no biati apoyo.
1: Edrona chire ni tumi wo malaria so pa.
2: Enam nemum apemfo abato mo manufo ne kwada wo ni fiedum ye nunka ho. Wo fa na se nansa wo hontɔ.

0: obi a wo yade ne bi na won pane no trefa won e won pe no akofa sa duro ne bi na che wafa e bi a yade bi a ye sa yade a che se kwan kro yade e bani padua mogya no ma wo kwan e nkro no ene ye sa duro ya na doctor fo no wonom e ya na odi abo ho ban na ye ne gana fo bi akasa bi sa wonom se se de de e bani o ye be jamu ama obi a nya bi na mo so se se no e de na mo yom ho se aka mu nyae tedua mbo ha mo se mo nhye enti mo bo no sa nyame adom aduro yi e de ba na ye beti agum na mo so de na mo ka
1: oh ene de be bua mo because in sie mo no de udi ni de na chi a da bia benya yare enti so mo de bibia ba sa na se be boy ho ban de a ye.

0: sa de kurenu sa sa eduna ediso akola nenu vasi vasi na ye wu ye manu nenu sa candidate sa ne mani
1: yate
0: but en ti se sabri de ne edi ye sa ne